Banana Kwan, Banyala Banana Kwan, Nakwan di Rachel Hill, of Sash Kung Kabal, Ebli Komon, Banyal. Eli Kwan Ke Baran Sash Tebal, Satis. Banak Sido Likutan na Nakwan Shkam Likawa, Leonardo Cheng. Abanan li Kanaana, Banyal. O Likawa Alejandro Ku, Matokata si Clismal kaw Alberto Coy. O tiskunili kong kabal. Manakanep sa kalin neke apin dele kakangkelo at rakhlali akla. Rakhlal oktin neke at sibat at neke sa Israel kachor. O kanakawa Oliver Tung. O lekawa Alberto. O lekana Ana. Majal anakwan ni Raib sa Chosh. Manasak suki. Li ras li kanaan abanan jo chusmas ka kalinkilis wa kalis sululel aran sa li rochas sa li tep satis shkwakis o li katenamit harap siya na uro li kawa Leonardo Cheng bajala aban aran jo kechis ka kalinkil marki kwanta na li kawa Alberto nasta na ran ches kunile lak satis bajala panak na si kunak dire lak chabil abinel dire le ka kangel o gana ke li raich ol hilbi na o ken stereo geran sa lis kun kabale kawa Leonardo Chin chaban komen es la o kun no ko o ken no ko sa kon si sa kobre sinkil le ka taklak le ka kaus kamas ka che chiruli Ceruli aklab, jali rati ni kawajos, karunas kam cekai, karunas tit ceku, karunas kohob ceku. Abanan ni ele serabili, cile kawapare, le kawapare ciri sili, agak musik banyak. Utana ini nak kacia cekro belak lau komanes nak, li agak musik mukutoh na. Tantali kak majar kak ris kak ka abans banak sale ka banu makikwan majar utro kanak lao naka naka kultika biceru kamakwi kele ko pa nak utan chal ko manesta kung kutan jo ko si ati nak kini kawa kamenak pare rafo pare martin utan ingeche ya ciri sili eksorsisme menjadi eksorsisme an kuni li akau resimilis musik banyak akau resimilis musik renak tiap letik kali ini semasau lingkaus utama kau jalan Anita banyak kau jalan Anita usah siang kau lencis kuni lep seba kutana nasional kita kemenak lipari nasional sasyang kayo li kamulam lao kung kwi bahkwi sakal li askangkele maan chen kwe saksakutan at kinumay ut kauts ba na kache kanakwanyo ko si atinak malaklirati ni Dios li skabi chalenek la na atinak chiris nak chanak viru li kawa Jesus nas resie li sakak mo si ehmanya Ote kamakwis ka kholti ka ut kamakwis chalop le kawapare maya le akla us nagtakay pa naklip le kawapare sa mentalidad kritika chinga maya manang kakamana chalop mga kwalta li natin nagchiris li chosari na karin to si kumon kuing kachal kake chana us to kangala to si karin kakanawak li reali ruchi chos kasik reali chosa inka maya manang aring kongkat Aring pangkat, utlaat li juga si panunggi seruji cuaca jalok eh, jalok eh juga kau kaksa, maja nak syakas kau ikutan pantri selekwajo sejalak eh kini karu saya tahu, utkamakina na kacena lijos naskakamu lihongkung linaskui. Abanan ni Dios konsil na atinakcak. Unas kulo ni Jesus aksatik oksi atinak sumanak kama akwis kabi bejale akwis serabi nas kacawasi bejal likaruna che San Lucas kung na kuchol o la ku rakal to kwakim skakal bejal chanak wirunak
li kau sep li Kristian li coke mana li coke li makanarutis mano utho kana kesje sekala kuaya sekal si kuaya li sahak musik kes li kesus kisya campur tu takuan hung kuang kilal si hatcho maya kanaru je majal awanan kaut mana ke kuinka jis khonil ta asik sa chok majal ta ta ne chan chandra khaje kana kwan wele kawa jesus inka rak kis ashiru de kam ani rak christo atinak ot kamani ki je bana seria nuestra fe chenge sa kajanatin ma karas kala lile kapabal Abananing ka, manakan, as kuang kilali Dios, kis as doces hunil utro kanak, nak no kuati, nak chichocho, manyan no kuati, nak chichoko. Kaos manakaran kuan nisya lali, di karuna kache, manyan. Arang kuan stika, di karuna kacholo. Manyan, arang kuan sakali, karu sakal narah le kawa Dios, kikinao. Manyan. Chan sakal reru to kuang saru cicho jai. Maya. Abani ka to elelek siru liru cicho. Pasik to sik. Maya. Mare kong sil nak cho chakliplet. Maya sali 82. Na oksaka kus mare ustin sik sa tenamita inti arahan ting kuang sa. Uchi siya nakabi na kokanak pili tenamit warki jokos kus lang kil. Maya sik. Autanan. Aran na ako chik na siyeng ka. Bartat takwang sa akila, tataw sa akila. Kauts ba na haanaan siya lali lakwang kik. Kamakwi na siya li Jesus na dya. Haan li Jesus na chokre. Li Jesus na chulwan re. Abanan kaut. Mayan. Manak mokokokota. Leka kaus is pa bangkil. Lahat masik leka wayo sa iskabach inaus na kakwesa li pa bahal. Toko chak si Jebal Salim. Kasikak leka wayo sa parkwit na kili kaw, parkwit na kili sa akilal, parki mare nakates kakali, parki mare nakates eti, mare parki nakates pakpaki, maya. Ranta así que le o ganan cachecha a Dios lo encontramos en lo difícil allá a uchirjan pero hagamos fácil lo difícil charro le nace le cabiche de encerrarle cabo a Dios aleluya allá a cabano que le encacha cabano que le chach sin cachach en el caut van a carraque caten aquí Ut tok auslak mayat rubelak nak oke mare shobalo nak lekas kesin to na lewak maus nak teko maus nak teka kakali ya ma anak wi nak tsal za ligles manak arun gat tsal za ligles ya us za ligles nak rakhla lingo gulak liratin jos na atinak sirish ustanang liratin ka jos na atinak sirish teng ang Lirati ni kawajos na atin na kisikup singi. Lirati ni kawajos na atin na krikin majal. Li osloking, li ustanang. Kasi siya na atin na kratin Diyos. Malakawakwi na siya Ali, alingka, kwan chikush siyang aban. Kwan chikush. El que no está conmigo está contra mí, señor. Le aninka cuando dije ni Jesús, vaya, yo sé que toca a ti, ¿qué dice Jesús? Vaya, es bueno como con cuánta riqueza, otro gana que cool como es. O gana que le papa, el cachejo católico, o evangélico, o achal, carulipa, como con escabatam, le está coloque. Aban le está coloque, anchanru, no es catauru, le está coagic. Salilok na kruchi chocha yun. Maelelik ka ba no, chiruchi sunilik aru kwanchi sa, malakso kwanchi sa, utskakot besi,
chandru narakto kwang si saibli kang hilaan di kawang Jesus. Chandru. Malak akeke chandru ni kukwan ut akeke chandru ng katawru li kachuamil kwang hik yan nuestra kultura chandru. Ogan ako manes. Pajan ako ya kake. Biernes. Kwang kwan akwan. Joko kuchik timil timil skulak sirak pal kundi syaman. Autanan Antius bejal kong gaces Antius singkil dari kawadius skabat ani cekli lunes joko cek cibek harus kawanu sali lunes maris sa sa kaco maja harus kawanu li martes maja alin jo tulok bejak lao jo atinak bejak man bejak kris tulok harus kawanu li miércoles Andi kung kung karus kawano ay kuer kuebis, but karus kawano anak wan. Aja ka na kwan, kulak si kulaning kile kawa Erwin. Ah, si wang ka, pantyo si rey, suwati na siyo sera kay kumpatak. Maja. O ka na kwi, majal, O ka na kwi, kawa Jose Alberto, lakchabi la binels, mata niya kong chikisya. O ko, naklaes, majal. O dandis kawano, mayak. Tinyan, mayak si Jeval, majal. Li karuna kache. Ese es el testimonio chingo ya. A ana andi yo cosio a mi kilo ya. Mo costo yo el delicta cheronca. Juan coche sa. Yo coche al balca el Juan saruche choyain. Utele del bali karuna coche cole roche choch. Aban Juan corim co yo cota. Che el lic jona que na basuto en cano co el lic. Kama akwisye ko ni kawachin bijana kaya kana kwan na wala lisa Christian kange kruas ko wangil sa akila niya kokos siya balrip ni Giswano akres singgile lisyo amin ni Giswano mo ko antara lisyo usakal siya nak nak leho sa inka ninaw karus al siya si kulman manak moko andal school nak ta chak ta chana bak li kam se ku sutat kana sin ka maya chu ami is ka ku ide uta ku li sai oga na komen es viernes mar con que yo maxa con cosa de kawasa 46 70 85 36 oga na ku is li 79 52 19 28 aranjo que es ka 20 Oye, Jone, cabiz de nace, mozas la oco, carner, cabez como nace.

kawa Jesus tao ilok. Abanan di karun nara kawa Jesus sa lirati nak kawal kwang ko banyal tu chanak osla to naleba. Tut kamana siya ki banyal na supanong kili. Lili narong kasi praktikar la vigilansi chanoyal. Yo amin kili. Liril pal. Kaya liril pal. Di kareru nas kuchi kuli Jesus. Anak li Jesus. Baya nas nao karu sa kanaka. Utko kanak. Nas kuchla. Ut nas cheli karu nas kuchla. Di tak angrak. Choke la uli li. Choko sa lisnumus. Baya. Abana le kanumus lao. Kalkaw. Sa kalchaak. Baya. Swana. Kako sil dah nak tatiki. Jaman nakulak kamaki na siya sa ratin niyo. Jaman nakulak kunigonan. Balki nakakereta. Jaman nakin kachik. Jaman nakin kachik. Abanan ako ka na na siya ni Jesus. Pajal kos lang kes. Tes na leba. Ute sukik sa lero chach. Sukik sa lero chach. Kauch ba na kay chanruto sukik sa lero chach. Naktos ka kereta al chanru nakanglak ni Jesus. Wana. Lichahel ko nara. Kajak mare lahat ko na diabetes. Mare ko na kaskawa. Kanses ka kichahel ko ni ka kichahel. Mare ka ka na karula chahel. Abanan na kachalis pues. Kokyal da chikrak takwa. Chanru na tatkira. Chaban lichahel ako nara. Utko kana na siya na kirilpal sa nuskiawas kakil. Litsolek sa lihonan sa kutya. Nakwangko sa kasalis meseo lirayla lichahel. Aran naksrak singgos man ako nga che mare laokos o mani na katina. Utnak na siya lichahel anak lihonan na takachot kachol to atina kapas kuwal kamat. Cikis cikis belki cawan mukung kawanu tecik utan nak lihona nak laor sekal sekal deka artes siswani lihot sinar kote nimal kawanu nak kawo kawan mukung nak kawanu ta utan aku irak lihona waktu lihung hung tis artes lis jahel kama skace bayak sekru belah maya lata kuatina lis jahel maya sebanyak atina kahwinarah. Uting esyele kawa kesa nagsis kunil takwa tina liloklah pim kuya ko ako roksingki liloklah pim atinas pengkwa sere indikin jingaw sakle kache kun utana nis sa suyak sa kacho sa kakuli atina kirikin ni chakel utho ka na kirikin ni kang manak ng kogulas malikam to kachere. Aring kwang ko, kos penik peki, buko kaya din sa nagulak lingutan kil, arang kwang kin. Jaban, nakman ni Chod Bacharek. Ut na manak, kawak li kachol, siris na ni kawadyos, tiske ke honsik li resilal, honsik li honal. Abanan bele lahu kasas kasbali, bele onar li okin ko manis. Honsik li kabits na siya kaya chiko kayin.

kami, komunis, nakahultika kuy Cheruli Harup si Nauru Kawa Leonardo Cheng. Amanan aksuki aransali tepsatis. Andi spalk li Kawa Alberto Koy. Malakras li Kana Ana, linakulak sa li Komunil San Vicente de Paul. O ganak laes wapwiles si Tsakong. Si Ulaning, si Kakaleng, aran sa lisong kabal si Kwan Satis. Abanan ko kanakwi li San Tilmis Takwang, sa Kal Tuktuk Walev sa li Domingo, si Siyain Takamang sa Limoklebal Kamenak, aran sa li Piyaje, aran te Chanamuk, le Kawa Leonardo Cheng. O kami, kumanes, yoko biyak chik sa kobre singkiling kachik ili kakonan. Barneke Staliman, Toharan, Malacatang, San Marcos, to frontera de Guatemala, México. Aran sakal, George Cabinguile Kawa, Marcos Chen, Mario Cabrera, nin Taliman na nakwanchik ang alaga rin chen. Awan na dake chaklibis, barkwanke kwibosibs, kake Kawa Mario, o kanak arangkwanko, o kanak kwi Kawa Carlos. Utkana Erika aran chire sakali periférico aran na balak kuy joga chukamingke le hun kabal chuko koy banyan kong ke baran se chole hil kumanes machik Kawa Eri Guerra abanan kochi kuar le kaloy ogana kuy kana Matilde Max ikal pekacho rasuhachen skulun salitinamit koban Nashke Saich Oleb Liralash Kajol, Juana, Sebastián, Alejandro, Olivia, Alicia, Norma, Juliana, Consuelo, Escotileb Liskawa, Kak Ikal. Abanan Jokane Bajwilis Liralibebchan, An Marta Max, Aram Pekishun. Abanan Jokanak Saich Olehilbi, Ote, Amalish Kakwilal Kachol, Salikapabal Katolika Chandia, Kachol. Kakech olan sa li pabal katoliko ko komones. Kung kache mo ko li pabal ten kaus, ano la olin kaus, kung kanak na chinakach ol. Kau ko li na yun, ichitay teyul. Akyokin sa li mesyan eh. Akyokin chichina kwa kwa, maka na siya ano. Ano kwa matkos lak, kung katsala ko chach. Uta chinak ulo, chinak kwa ak. Kaya siya na takwas siya kakwi. Diyan lang kong kobi sa ito lahil ko manes. Abanan kong chikli kawit chuchuko sa skabali kakwa chengke liloklah bichain.

Wali sa ito lagi na ko siya kakal ka sa loo siya tungkulang sa liko siya ponal. Pantyos na sa salitol. Kap na rin na kita kala siya krisile kay rili ralangkile. Ay ito ko siya sumsingkile. Lai si kong katres sa likatil, marili almaseng, li tienda. At yan tanakarulay kajiba na rin na kita kala siya karin sa istere sa rin marato siya chishok ba.